Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to bring down. Ato ya ulat-lat.

klibao nga nila bantar ngangaw. Kasangay laban pa mo, tangi ako, naribdu ko. Maruan nga lae, sumadi ako, at malubnar. Ayaw, dah pada, ketarbo, baku pira, ukir kenagir, tanpa. Bekabra, puang tukang, dagang, Sarawak, sarang laba. Minyak ngopugae laban ako, nataw namit, langit rapit, remang, takinsit.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to bring lang. Ato ya, ulat-lat. Woo!